fital mbubba ma ka gënal mburo ma ka gënal wañi jot na tay fital damay tuuti fital mbubba ma ka gënal mburo ma ka gënal wañi jot na tay fital